0: Me nyankopon
1: agbe mena wo a.
0: Oba ne me nyankopon na nko a media ma wo no.
1: E ga to troga vagbo nye.
0: Oba san sa wa chi aba me
1: nche. Ye aba na konta.
0: Na wa agbe ma e konta.
1: Twali na no anyi gben ya chi o.
0: E fa se dia wo tina asase su.
1: No vinye o.
0: Me nua no.
1: Ma ba ma ga na do fo ila si o na ble wo.
0: Me si e ma de bre kra wo no en dada wo.
1: Kehi ama mu flum.
0: E wi asi e de fe de fe.
1: Kehi ama mu tram.
0: E wi asi e ma ne nkrofo.
1: Ye no vum am a vivi ama gbeton wa le gbe.
0: Boni aso ni pa demu ankasa.
1: Ba amana no do kwisi.
0: Se ni pa be de ne ho.
1: Awo ye nto fo lo lo nu.
0: Na o ba ye ona ankasa ni pe.
1: A cho chaglande ma wu.
0: Na wo de be ya hanta etia onyankopon.
1: Eyi avanya busu ne choa.
0: Na e be ye musudi ama no etina bi nu.
1: Anya jijo plan jeje na ma.
0: Eye eni je ni eni so e ma oni pa.
1: No vinya ma bia ma ndi ya ba.
0: Me nya me be se wa na pe se.
1: That's rado ka om na le.
0: Ahun bu abe e na wo je.
1: Ye ever ha jiji blobe.
0: Na ever kasa ever nyumto e ka se.
1: Da.

0: ye aji ye
1: na ne nto aso do
0: agblo be
1: ka se
0: mi ye fam kunya
1: adia eye ni jani se
0: ye fashi fufulu
1: o di ninsa pan ene koi
0: da draro ka wo mna legbe
1: wo be ena wo ya nene
0: nkakali gbona na o
1: debi wo wo a e ba ma o
0: ene gboglo ga be
1: a wo be ka se
0: de manyidi
1: mi hunu ya nka
0: de manyidi
1: mi hunu ya nka
0: amasiama
1: obi biara
0: amasiama
1: obi biara
0: dudu gara yesu kristo fa von drosi ping
1: e be pie yesu kristo atembu ahin gwana nim
0: ye akontanaga
1: na wo be kwa ko ma ku
0: the Allen and Wagby.
1: I first said the Wobow Brown.
0: Do Kaila Siumba.
1: A Juma Ben, I wouldn't war and then.
0: Do Kawam Legba.
1: A Juma Ben, I would yan and then.
0: Namo Legidu for Dorfo.
1: Sancrofoa, buy a Jumamua.
0: Oglonaba, Domania for Funia too.
1: A Yamuka said, Juman Ranyami Papa dear.
0: A Domania for Funia too.
1: A Juman Ranyami Papa dear.
0: Najimia queer.
1: So many
0: suits, but we are glad. I
1: catch any dear baby.
0: Kaka atumura doyo mulangu.
1: So some of them, when you are quite a tumana muyahono.
0: Aw,
1: there
0: be. I want hot dofa kotokuma.
1: Diamu beje, I saw mubotom.
0: I want ya kwan ya komara kamagona. Wahwa dofa kotokuma.
1: I'm tell mukonsha, I tell mukonsha, and I'll be on, but no more jedi saw mubotom.
0: In here now,
1: and
0: on the
1: yam, and
0: Dokai lasiumba.
1: Tuma ben, I will yan and
0: do. Kaila siungba.
1: E juma ben awu bo ene.
0: Ayi womne le.
1: A awu je.
0: Me boglom na ube.
1: Mi ka chira use.
0: A kontali.
1: E konta wawo.
0: Ayi na konta naga.
1: A ube kwa kwa ma.
0: Ame siyama.
1: Obi biara.
0: A konta naga.
1: Ebe me kunta.
0: Ame siyama.
1: Obi biara.
0: Dudu gada Yesu Christo fa vondrosi kungo.
1: Ebe pie Yesu Christo atemwa hii mguane ni mu.
0: Ye alene nwagbe.
1: Na se di awuba ubra.
0: Nenye nyi.
1: Se ye papa.
0: Alovun.
1: Na se boni.
0: Ame siyama.
1: Obi biara.
0: Amasiama.
1: Obi biara.
0: Nudralado.
1: Adi ton fubi mono.
0: Nuo flangwane nududua chumekura ha.
1: Eh, so omu to adia na se
0: Nespa.
1: Adia no espai krapo na.
0: Ke ode, otutu espiring date allergy.
1: Na omu apipa espiring date na fimu.
0: Agbubo nububu angolo.
1: Na omu asansu atro onu fufro.
0: Bamu de gata.
1: Enam skent.
0: Nui agblame ade ya.
1: Adia be say obinu.
0: Makayew.
1: Emfani
0: hon. Ogajim nele.
1: Ope usika.
0: Akonta nage.
1: Ube bu hon kunta.
0: Akonta nage.
1: Ube bu hon kunta.
0: Agba dunya hara woa.
1: Ena manyo fu ano.
0: No vak blodu kwa voa.
1: Sa omu be di omane suya.
0: Oyi oba no va na konta.
1: Na ya fra wa musa omu be bu e kunta.
0: Ka oyoyo nene maha.
1: Na se wa fra wa musa ansoa.
0: Ega vazunya.
1: Na sansoa dani asem.
0: Ega vazunya.
1: Na sansoa dani asem.
0: Akonta nage.
1: Ube bu kunta.
0: President de siya. De.
1: President
0: Minister Resia de Do Kaila Siu Do Fakaila Siu Na Bui Amo Buiba Do Fail Suyo Sia Yo Atenwa Wong Dofan Aleje Wong Ye Do Fail Osia O Kwita Machin Danyi
1: Amo Dia Ka A Hiyan Funu Mase
0: ma boglom na hundi aba
1: e ga chira wana pense
0: e na konta naga
1: oba akobu e konta
0: agba osofu
1: e na asofu nu
0: ozuma una onokwi
1: omo da ni nyame ama omo
0: omega no ba walankure ma fadudu
1: omo pese omo di omo ni be ko yankopon se ya hu bio
0: na mada kasi umba
1: so bi e di ni nsaka omo se
0: osofu
1: asofu
0: no no me ya maso
1: Sati dia ye enkoye.
0: Manya mafa rudu.
1: Enya nyankopon sise ye.
0: Ka oba vongdro.
1: Omu se wo bu omu ate.
0: Enya mafa amasi amina.
1: Omu nyankopon ni pa basa omu no.
0: Ka ofi po da nya olom kokom na ma oji.
1: Na omu de nu minsam e gu nkrofo so.
0: Amasi ama mafa vong yiga.
1: Obi bia be ko nyankopon atemu.
0: Amasi ama mafa vong yiga.
1: Obi bia be ko nyankopon atemu.
0: Lucky na agbe anome.
1: Abrabo nu wo boni sen.
0: Echi trechi gara Yesu Kristo fa nkuma.
1: Obi akwa jina Yesu Kristo enim.
0: Egba be nye tronsubola.
1: Ena wusi wuye busumsumni.
0: Egba ye nye malam.
1: Ena wusi wuye malam.
0: Egba ebe vya sajole dahume.
1: Ena wusi wako jie duwe o dahume.
0: Ebe vya hongse le India.
1: Wusi wako. India.
0: Ye maraka maraka maraka bunkra ko.
1: Enu nte wodia wonfa obia e wonbu obia.
0: Na no a awu ama.
1: Wopa wo komo ne pa.
0: Na no a wonu igen wo fa.
1: Wopa wo ye nia obia bia.
0: Maraka maraka fa nyamadi wo kra o.
1: Eh obi wa obia sem mfa wo ho kra.
0: Ashi to makogba.
1: Ana wode won sa se wo bu.
0: Manyam majesi muri.
1: Ne me wo ho.
0: Akontanaga agbramanya towi agbramanya towi agbramanya towi amagbetoy nanya mutina plafuko nanya onglodi ba anyin nanya agat totrogazu anyin
1: na obesa so adani notie
0: ka gbogboa
1: na honhom
0: no ayi ma ofo vonu
1: e bekọ nyankopo atambu
0: ina banuka
1: ana wo sesen
0: alon
1: opo
0: malon
1: opo
0: Alon
1: malon
0: anyigben agia nkekanani na lia
1: eda himpo na oba
0: fanani fanani na jofia fanani na ho
1: ya wo wo no infisa be na manya
0: fanani na ho gba
1: infisa be na yedi na
0: fanani hogene la anyigben agi
1: infisa hinso na oba di wasase
0: maba ajujuga la anyigben agi afiade na chuva fina chuva a gaiga ta sasaina be sasangba madauga mina be hogba na maufa nyasem go ha ka eji kuomba nuke no chokoba mawu ha maba ajuju gali na nyigba yachi alo madoano
1: asobu ndana
0: madoano reika na donlode enyana onyonyo hare na nyana alo manyaba maufa gbeila mawa ma wi fa gbele mawa manyaba yinna na donalo manyaba yinna na ganyo na wa kaka maloba na koma ya fa bubuni maloba na koma ya fa fofoni na dagbafum
1: ana wo hwaahwa
0: akakarukwio
1: na watra wo
0: anya manyam kpore anyi nanya anyi nagatro azu anyi nanya anyi nagatro azu luvoi la mawa bogboi la mawa
1: ukrana wa umunu
0: ameto nye
1: dia ye ne dia no
0: agboyiga
1: ebekọ ne nten
0: agboyiga
1: ebekọ ne
0: nten ampa oga
1: wani beguase
0: ashi tom ne la kogba
1: sana wode se ogba na no
0: bubu na maware kamali
1: ya ne dema nyankopo eni
0: ji kamafu chum na mawu yan
1: e ntu e wo nyankopo eni
0: vovo na kamadum kra
1: ya ho bia mbo wu no
0: ampa oga
1: wani beguase
0: ampa oga
1: wani beguase
0: maba ampa oga
1: se wani
0: Troji magba. Trora Yesu Kristo magba.
1: Yesu Kristo ene.
0: Wode kakpele Yesu Kristo.
1: Ene Yesu Kristo nye baku.
0: Mia momi e jun.
1: Momo be mo didi na ten.
0: Boma ya vi onye.
1: Oye tutu ni
0: ba. Ahasi vi onye.
1: Oye tutu ni ba. Oye jamba mba.
0: Bula bubu okan.
1: Ene diye kika hon.
0: Aye mwonglo di ba.
1: Ene ya chua se.
0: Agbo na va dodogara nkuma.
1: Wo bekwa kwa pye nani mu.
0: Adodogara nkuma.
1: Wo bekwa kwa pye nani mu.
0: Ka agblogo ha ba.
1: Ka yampo se.
0: Nka kaligbo na go ha.
1: Wo he ba mpo no.
0: Amu wajiba atu na ngaje yoji.
1: Enkrofu aba shisha se mbipo aba jure gwonsu.
0: Amagbeto malolo ga ba yakpo Yesu Kristo nkuma.
1: Ene pa empini mpo se odida ni ba hu Yesu Kristo ni menim.
0: Ka utu ha degeda.
1: Na mbipo nu su wo betu.
0: Na vinya nkasi tom na la kogba.
1: E de nsa na wudi se obu
0: e. Ma wodo kwiwo.
1: Ma mbo hu.
0: Agbamanya towi.
1: Enkwa nya wudia.
0: Agbamanya towi.
1: Enkwa nu anya wudia.
0: Nkakali nao.
1: Debi wo ho mawo.
0: Nkakali nao.
1: Wahomawo
0: nkakali na
1: o
0: agbena legba
1: wase wuti ene
0: vofone mauma vofone mauma chugad machugaren kuji na o
1: a so bia ma nyankopo ni wani so no
0: maba ajujuga lagbe ama
1: mi se o be free asase
0: anyigbe ajia ajujuga
1: asase so no be free so
0: ajujuga afina chuvari e gato troga yi
1: e
0: na kontanaga
1: na ba ko bu e ku kunta
0: kama biamba
1: na me be se wo se da
0: dra ruka wo mna
1: a ho bua be na wo
0: na yo vatu
1: na se wo fra wa
0: na yo va
1: na se wo fra
0: wa ma win gbona gbanu le
1: onyankopo na wa po no
0: yesu kristo inya agba
1: yesu kristo na o ye nkwa
0: ayi gbona gbanu le
1: nya wa po no no
0: va ho nu bubua
1: na ko dia de foforo
0: no kukwe na nya
1: wo ya de awu
0: a chochronga
1: o ba shure
0: trojim
1: sa tra wa dwe
0: Throw that Jesus Christ.
1: Yeah, no, my Jesus Christ.
0: Ah, Jose, don't let me see him again.
1: What did you do, man? You are biblia.
0: Because no one will ask you.
1: Eh, Japati, I will.
0: Eh, you must usule.
1: Ah, why do you want him?
0: Mad dog. Eh,
1: and what?
0: Kasi no nyo lasi o.
1: Eja pade na wowo.
0: Ayi na twa dagba fo mi.
1: Ah, wodi hwa hwa.
0: Mi o nwo susu la.
1: Enya ma na wa je wo.
0: Ma ba de kama de wo ga.
1: Mi se amu bia nje wo.
0: De kama de wo ga.
1: Amu bia enje wo.
0: Throw that Jesus Christ to me.
1: Dani o ma Jesus Christ.
0: Wo de kakple Jesus Christ.
1: Dani Jesus Christ onye ba ko.
0: Gbanu la nu fun po ba.
1: Na po boni ene.
0: Throw the mouth and young.
1: Dani o ma o nyankopo asem.
0: Ei na so le mouth and ya te
1: fam. Na nti o nyankopo nu kra ni mu.
0: Agba nyankeke.
1: Ene de aye uda.
0: Agba ko nyankeke.
1: Ene de ene ya eda.
0: Do ma hi choma tu.
1: E bia I didn't to.
0: Ni chokura agba ma kla mi ba.
1: Eda nu kra da mi kra mu.
0: Na Jesus Christ ma va wa.
1: Na Jesus Christ amma.
0: Agba mi adugo.
1: Ene ene ya be sha.
0: Ela ba.
1: Efi se.
0: Ma dun keke o.
1: Wa nsi se.
0: Ma du asagba da ke o.
1: Wa nsi se.
0: But ye have found.
1: Sir, I don't know, Beba.
0: Eat a woman, not even.
1: And nothing I watch, Rosa.
0: Min no mucho.
1: Yen, yen.
0: A labana.
1: If you say,
0: Minion Kaka.
1: Yen, name that.
0: A look up for four.
1: And I said, Donko.
0: You, not even.
1: I watch, Rosa.
0: Nadi, a father, a father.
1: Sanka, or Rebby.
0: Anya gaff of wicker fia fitona vafia.
1: Sanka, if you rebby, and him don't cry. Oh, crown for Beba Bejana.
0: And no mucho.
1: Anka, or Bejan.
0: Madono
1: Anka onda
0: Anonjo
1: Anka obenye
0: No vinyo
1: Mini anom
0: Manya gbegbe wayo
1: Wonim da kwa wo be fra
0: wo Manya gafofu ika wayo
1: Wonim don kwa wo be fra wo
0: Ye maba uyu amugba
1: Na me se wa fra ebi mu ene
0: Wonu anyigba yagia
1: Tinas omutinas asisu
0: Ajino fuba
1: omu wo Aresemu se
0: Ajino fuba
1: omu wa aresemu se
0: Yonya matoke ade
1: omu ye ne patetro
0: Yonya bubuma ade
1: omu ye bubuma ne pe
0: Yonya mankuta ade
1: omu ye ne patetro be
0: Ye vovo ne mauma la uma
1: Na homa onyankopo eni omu mu
0: Okpla si tagba
1: Ena omu do mu se gu omu tre
0: Osofo no anyigba yaji
1: Asofo no mu atina asasisu
0: Magblo de va ifia
1: Me ke bi mi di kan ke bi
0: Eh ma vovo ma li magaligba
1: Ni
0: nye. Dema ofa nyada.
1: Mwoyi onyankopo asame fri ho.
0: Da kekama nu didi ota.
1: Ana ma wiase nyamenti.
0: Ni gba ma ofa musa ya.
1: Wopo onyankopo to me.
0: Avia ho nu kuku o.
1: Ana ma akoji nyama ewu o.
0: Ni gba ma ofa musa.
1: Wopo onyankopo to me.
0: Ni gba Yesu Kristo fa chitra chichi fa musa ya.
1: Wopo Yesu Kristo wo sori eto me no.
0: Ni gba mu la Yesu Kristo ya gbo.
1: Wopo Yesu Kristo yi.
0: Hanku ayom da mi aroku ngba.
1: Ana mo bo edi eto edi to mu hunsu se.
0: Afa ma shami na o mi.
1: Ne
0: pa mo wasra mu ngo. Epa
1: Mu ya ne pa mo wasra mu ngo.
0: Ye mi to fufuru mo oji.
1: Ana mo afa adafadafa kwansu.
0: Ye mi amu fufuru.
1: Ana mo defen krofu.
0: De gata.
1: Ana msikenti.
0: De gata.
1: Ana msikenti.
0: Agbunagadi ajula.
1: Ube ja wako.
0: Ka vira ke unye na
1: o. Na mfa so be na ye mani pa.
0: Unglo di ba.
1: Ya trase.
0: Na kiki amanu kata suasi o.
1: Sa wonsaka wiasi ni amenye na.
0: Ina bulu vo.
1: Na se wo shure okra.
0: Na Yesu Kristo fo vong.
1: Na wo ko Yesu Kristo atemu.
0: Yo to ashi oda juma
1: vo. Na se ye piawu akwa de ajemu a.
0: Ka nu kai na kpo.
1: Na ade na wanya.
0: Ka nu kai na kpo.
1: Na ade na wanya.
0: Ni una chiji do la nyigbe ye jigo ha.
1: Pre wo wa asase sumpo no.
0: Ye ma fo nyala magbe o.
1: Na onya nkupa se me wo wachi.
0: Unto na hongo na do pio.
1: Na wa ka se ba di wa ka se wani mu kai no.
0: Ye na kpo nu glegleglegle.
1: E na wanya nya ma bebre.
0: Ha si to ma kogba.
1: Awu de bon sasu bu ene.
0: Vida ke unya na o.
1: Ifa so be na ye ma wo.
0: Na bulu vo.
1: Na se wo shere okra.
0: Agblanu yodi.
1: Na be ja nya me ho.
0: Agblanu yodi.
1: Wa ja sa nya me ho.
0: Do ma hia.
1: E bi ampo.
0: O kuku ago ha.
1: Wo funu mpo no.
0: O di o gada ta fato hia de.
1: Ya di o ya be se wo be bi suru nko bi.
0: Gaka lu vo il juma vo mo.
1: Na so okra de e ko de jem.
0: Bi kwale abun sam na magbeto chi bu mera.
1: Wo she se dia o se ta na ma ni pada ni kwasi afi.
0: Kwale abun sam na magbeto chi bu mera.
1: Wo she se dia se ta na ma ni pa da ni kwase ni
0: ana manwuno dokwi baba
1: ama ni paru efi ni ho se
0: ama ma ye lefa
1: oba di jemu
0: ya gano ne ne ma
1: oba san so kwa di jemu sa
0: ana manwuno dokwi baba
1: ama ni paru efi ni ho se
0: fufuru ye lefa
1: oba nsapan
0: ye ye gajojo gasi fufuru
1: na oba san so kwa nsapan
0: ni o katam ye chiji ro la ni benye ji a
1: Awa
0: hu asasi suno. Ida siya
1: de
0: blagadi. Mube jani nina ha. Ida
1: siya de blagadi. Mube jani nina ha.
0: Bo maho jindi asya.
1: Jema kuma na pewe.
0: Ne mawi wode fano no mama.
1: Ema unyanku po abo wewa ne insa.
0: Da o Yesu Christo avifam.
1: Wontena Yesu Christo e su.
0: Alaba juma vwa.
1: E si se de jani.
0: Menya u yifa u nyo.
1: Enya uko bia.
0: Nuka tay na ba yiko ya yiko kukudu.
1: Ente na usi e ho anu a ubeko.
0: A u trokbo.
1: Debi sa.
0: Trode Yesu Christo.
1: Na dani homa Yesu Christo.
0: Bondrola gaya.
1: Ata mwa fukesi.
0: Ayi gbon egbanu legbon.
1: A wa puna nanu.
0: Egban egbanu legbon.
1: Ena wa puno.
0: Malobo wa yonko ya sego.
1: Na won pese bo be bo odi ama wetiem.
0: Adachi choga dore nku.
1: Wode ne so ne be wa ko pye na ne mu.
0: No vinya.
1: Menua.
0: Trojima.
1: Sacha waji.
0: Wode kakple Yesu Christo.
1: Yesu Christo nya ba ko.
0: Ongolodi ba.
1: Ya trose.
0: O mana nkore kamya magbeto.
1: Ya ma edi ye ni pe de. From Bia,
0: I na nyagbo.
1: Ah, a young quam.
0: Yesu Christo.
1: Yeah, Yesu Christo.
0: A young yagbea.
1: Oh, no, young
0: quam. I make banula Yesu Christo boa.
1: Put Yesu Christo.
0: A bagbe.
1: Wapum
0: at sinya.
1: Wapo.
0: Ye a queen at sinya.
1: One of our panel.
0: Jumafo.
1: A deja.
0: Nudge Jumafo Maliode.
1: Cadeja anywa.
0: Nudge Jumafo Malio.
1: Cadeja anywa.
0: Cut. Jifo fi arufo hamali.
1: And you know, so I didn't swear any
0: ho. I na juma for mali wa.
1: Asa deja ni wa.
0: Ka malaba mana wonu jojo hi ala ni banji.
1: And you sasa ni pa ba ya diet ni bia wa sa.
0: Na vondo trore kamali o.
1: Sa atambo bia ni wa.
0: Ye juma for li o.
1: Na deja su ni
0: wa. Ainya prisoner.
1: Ah, ainya prisoner.
0: Na de mali o de.
1: Yanka eni wa.
0: Ka vondro la mana ni banji o.
1: Atambo fu no mu entina sa
0: si. Vondro fu mana ni banji o.
1: Anka sem Dibya ent nasasi.
0: Prison hama no anyigba yaji.
1: Na esi asusu ent nasasi.
0: Kaka yonye vondo troli.
1: Nanswe sansa tembo wa hono.
0: Juma foli ya.
1: Na jensu wa hono.
0: No vinyo. Minyanomo. Trojima.
1: Sakisa wachi.
0: Nukai na bu.
1: Na jena wa shure.
0: Nukai na bu.
1: E jena wa shure.
0: Na troda wa olangu.
1: Asa utani huma ubofua.
0: Bama chron.
1: Na wanshi.
0: Na vayak blog bama akbaba.
1: Na waka ube kwa kwa kasa adane se.
0: Da manyidi.
1: Mihunu yanka.
0: No vinyo.
1: Minyan.
0: Trojima.
1: Sakisa wachi.
0: Kana hadmi si amia kwa unie.

0: pesi fom na akoso ahwem ni presidio so
1: yetapa ni kwasa
0: mesi pro akon bi boto
1: yetapa
0: awurade ya. My pocket shall be full.
1: My pocket shall be full.
0: My pocket